0: kwa singa 100% musique a kemon la kwe gina la poso ndonga bala kona poko tia ndonga sangwa ndo da fon de kilo keke wa tere torso na mene wapika ngon mozoko ti pika patara ndo ti lo ndo ti a kusala solo sara wala a mozoko ti lo nga api alo ti lo so si ti nebe solo ki nando ni nga api alo ti lo so si aike ga lo ke ba tere ti lo tongane na tingu bala ko aike a kutate ne so si eke pika patara nando na ti kwa singa 100% musique ti la so la poso so eke da eke na gene oko eke la kwe gina bata ti boa so si aike na ti nana mombire iwara mene maseka oko tia la so si aike ya medera ti kodo ti bata ti boa na legi ti mozoko ere ti lo aike ruski ere so baba ama dusi aza ndo ti lo aike krepen selebwe bara si kompanyo nzo ne gango na ti kwa singa
1: bara la toto martine odi
0: a za toto so ayo so mo teki bara martine
1: odi bara mingi martine odi
0: voila za toto so ayo kwa singa na hundi toto na ki senge mbana
1: senge la
0: da so ndekulu kagagi na bata ti boa mbimbi ti ndembe so ki na yati da fonono maigaro gati peti mo deja na gango ti ndekulu kagato
1: singe la mingi ngati beti mbi ati so si azo ti radio ndekulu ka wala ekip ti ndekulu ka ki te spécialement ga na province a komanse ti valorize musique ti so isara na province anjere ambi mingi et puis ameni ye so si agbo beti mingi ango
0: ake so e manga teni ma ikoni ka bata ti bongi ka site non il faut soutenir ka tonso isi ki ngai banga wapika ngo mozoko so si ayeke na ti bata ti boire na ndö bakunga la yeke use e yeke na magale jordan ti dafonono maigaro nga na gi remi ye ambeni ndi ti bage ti ndeke luka ti mbi ayeke martin ode kwa singa ti ala ayeke gi fafade so

0: tongana ti so e fa fadeni ala e ngbâ lakue na da mä na ngombe ti yaki ti so ala yeke mä ayeke lego ti apendere so ayeke sara ngia na laye ti kota lacour ti da mä na ngombe ti so lo ni akono pendere pupu ti ngunzapanga ayeke sara me apendere so angbâ lakue ti tene apika andimbu ti ala ambeni ayeke kpe na velo ala so ayeke ti awali ni so ala yeke pika amte na mbage e bâ ambeni aduti nga duti mo na terrain ni ala yeke bâ ti ala ndembo ni so amba ti ala ni ayeke pika so ayeke na po ti ala so ayeke duti kpo so na mbage ni terrain ni so si na ala yeke pika patara na lango ti laso
1: baa lakue
2: merci
1: tengila so si ala ete na lae ye kozwa ye so kete kozwa ye ti ni komanse azwa
2: komanse na fadela mbigo
1: ok bara lavio
2: merci ngomi babala
1: singila mingi iri ti ala na e zwa toto
2: iri ti mo yeke mu sakana so si mu so e kue yaki ti mu so asem 1 laso mi ti kolege ti lavisitation ate domaine i ga bon ninge ti domaine ga sara
1: ok nzoni mo e para na classe alango ok
2: linda 13 ans
1: ti fa so e kue ti ala gue okanga wala si ala sara de lecture na recitation so
2: ko ti awe lukanga mate gba wala vendredi ga li sara écrit mbo tene e kue ti akanga lana
1: amangi mango wala tene na ala
2: atene na ye adiga ti ene ague tene na ye fadila sarango laye ti arécitation la tene na ye lo
1: ok na mbagege
3: e ti mbi ayeke omar e sara ekole yaki te mu na 12 ans e sara classe C2
1: ok nzoni ti ala ekole ni akanga wala
3: ade ekole ti akanga awe
1: ok ge na mbagege
4: e ti mbi ayeke mo mama ise mbi sara yaki te mbi na 12 ans mbi sara C2
1: nzoni tanga ge na e ti
5: baa lakue mo
1: merci o
5: na 12 ans mbi sara CEG ti yaki te e ti mbi ayeke aka Arni Fares
1: nzoni bo e kiri na mbagege na e ti na kue joli ni ge mu sa ge donc na pokole yeke ti na recitation ni ala ngbage ekole so kala ki rappel
2: vu lori ti kolege ti arécitation ndö e mu lege ti kiri awa si mbi ego gi bano kala sigi mbe ti sara ngia ge ade mi kiri abe afe mi kue langbage lo e sigi doit si mbaa ti bano na si mbâ duti tere ade lae ngbâ sara ngia si atuka iri lo
1: ok nzoni ma ka bon so ala kiri na yanga da yo ape so ala gue tene ande na yanga da gue sukuna ala ape
2: gorusuka mbaba airtan lo mai ti mbi lo 1 e puis wa beni fami ti kue akui da ti lango so pere ti mbi kue akokala pari kue na ga bo zoko akala yanga da ti ati mabato mo za kele ti la ambeni avoisine ti ika
1: don ti fa so gi ala oko la amenge na yanga da amu sawa tonga
2: e amenge yeke gba ni ka la ya ni kue lo e yeke set owaku le oshowa le ota e kue yeke set la yanga da ni ka bo ati mo ayaya ti kue adunia guda wa ti mangba e mbi la ambe ya ni kue la kete mbi yaya mbi ti wali ni la kete mi nga mbe mbi wali kue lo so acede ge lo gage ami wa popo kue lo ka fa ni so
1: ok nzoni ma ma na ngombe ti ni sa sava apasse lecture na arrestation ni pendere
2: ay mi passe ni pendere
1: kon so gi écrit ni langba abe ti ala fa awe watone
2: me be ti yango afa ketekete hinga e towa ni aga li fa lo wala iga ti hinga ni wala hinga ape me programme kue yaka ti nzapa
1: ni la meka e fa ala ti kue gi mbeti ni osea
2: bo e kue ayeke na iri ti te e kue juko li mbeti ni e za li ti tonki ame lo baba mama te sara bi kue sara awe e ma wango ti ababa na mama na fadi bulu ti e kue gue oga zo
1: uma ti ti ala ge ala kue ala ngbâ ti kue fade lecture na arrestation ni ade ala kue kiri na yanga da ape so ti ti ala situation ni yanga da tone so ala kiri ape jusqu'à l'autre onze
3: ti mbi mbi kiri na yanga da la mi ga akole li mi ga mi ngbâ baba lola
1: doko ala kiri na kodro la ala kiri aga akos ala kiri ala ga akos ala tene gi na yanga da la ala si ge akos
3: ite mi ga ge akole mi ge la mi ngbâ baba lo ge asigi ayeki ti awe mbâ akute gi eme ni la si atuka iri so
1: nzoni e puis so ala hunda permission na yanga da la aga so ala kpekpengo
3: yunda la mbi ga so
1: kama ma ti
4: fade mbi ga dikole ti na station mbi ti koro la za ya tee sigi si mbâ jeu balon ge si asigi aye e kiri ti jeu la si atuka ndota ga iri si kue ngbe ga gigi
1: ti ti ala so ade ala si nga yanga da ape depuis so ala ga fade ekole ni so la ka ala kiri la so ague pika ala ape ma
4: ague pika ye apo e gue yeke abâ azigi depuis lae ngbâ sara ngia ate awe shange gi bongo
1: ti oni ma e puis tanga ge na e ti Fares
5: ti ti mbi ati so si mbo ekoti akanga wa bo isati akwa position kwa we bo achana ngba ku kibilo peti bo la shoga ni shonige bibi gale de ni shinato o logoti za madame suzerain tena a sa besi bo linga nganda tina pe akol kiota la shonge ki jambo ya ni shinika ni shinato amile tena o adam ni shinato na siti ni nyaso bibi tena ala ala ekira notni dapa bo nambiki ngi ngi jambo shinige bo shonge ga ndi nda ta ndi kan te bandi ga na ekol ge bandi na ekol tigi
1: ah si ka nda nga da
5: ah nda nda me ambe am to fe ndu za ka la vale fe ki ya da la mi ga
1: mm nda ton se singe pe parce que ambe na ko pa na ka da sa nda ka nga nga da pe ah si ki ki to suni la pe musa
2: ah nina nina te ndo ambe nu so ala du changa da mi o wa ambe na be jiti ba londo sa nda nda am le ga si ki wala nja wa ambe ni to yo mu to fe ki pikala ba uka mama tenga vela be sila la be metonga na simoli on ba unda mama no a mama ba nda gondo to to da kame to si uka mama ma pe ku magba kwa si mama ma pe ba poko mo ko singe
1: choni
6: musika sika wasinga za kita mulenge na ndo da fonono ndikinga
1: kamemite musa so a papa mama kwa da pala on si yanga da ni angba ton so a pe ki na nga da fa da pe wala ala angba sangeng bi jusqu'à ndos
2: ah bi ki da da mba kuri kaman bi zo titi na lo yu po go chilo si tigi
1: ok njo ni ma e papa mama izo na bage chaki
2: i ti met mi fatime musa e bi i pe tindi na to mama da shil
1: choni tonga si ala konando so sa kwa tinya ande musa
2: sura minga ba
1: ada pensa na ba
2: ah di pensa kwa lo misa ba
1: ok njo ngala ji kombe chinga ngu manya ba
2: ah
1: kana bage
3: bi bi sa kwa ti kwa ti hospital bi sa kwa na hospital ele per ele mer mi ma da burma
1: choni
4: iti pembi mazan isen ipina iti membe ke Florence Florence ndokumango epi kwa kwa sombi eti sa ambi ete nendi ga pilo titalipe na avion kwa sombi eti sa ala
1: choni maso ya bie minge ate na papa umama we tenga ngo pilo chan
4: ambi tena we ate mbi jiko mbe chinjoni tembi wa asu
1: kenjoni kagi
5: eti pende ake aka asibata asen eti meamba ke indoko sandra odrey nambi kwa sombi eti sa ambi miga ministra na ati gengi ministre de l'éducation
1: eh gamin so ti education
5: ali gamin ministre de l'éducation nationale
1: ah ça ça ne peut pas quoi ça si peut ça si
5: tati son ja pas dit que là isa kinao
1: ala basu éducation na kodoshia anje na beta la pela sala tele ti gande ministre ta le kegereni waton
5: bonila bo atena amenge ya menge ti ko so fo iko inga respecte men kutaza taite ikame le point de réseau ti de sensibiliser que ta mengue sa école ton si cette fois-ci si école a que ça il te cas de ti association à la gassa ni à la gaffa pere ton ti souci à sa ka gine école a quitté ton a souci à l'examen à école ni à jamina école si a mingue à l'ingue tombe à danayam
1: Johnny ma kuta rêve ta la de Paris il t'a la dit qu'on veut t'y gangoumbani donc à la future ministre de l'éducation tu y en de là
5: Mila.

0: abe Afrika, tongombela so akenda lichala. Sarangoli soroti kubuna ngangu, abazukwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubuna ngangu, alimji sinazukwe. Ndanila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chimara mungo maboko singe singe, konjonyu kwesi lango ota alimbi, tikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anze haon wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwen dalichala. Ando kusala chie akisara kwa lakola kwen na binala na danga communautaire na ndosu akidwa molengida. Na yati gba vaka use na vaka yapele osyo na lege chie bakongo, lena lena dalimbeti Nigeria, ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisina bikwa oku na munga basama na ndambo tisina munga osyo na ndambo tipekoti bekombite ngana laposo titondani na munga basama na ndambo tisina bekombite na ndambo. Ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingi tipika singa nando chinzoroko 40-49 tiwara amungo wango. Nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chili tizo pepe. Yekege chumu maboko na ala. Ilingi chile kereye me ibu basise chi ii pepe. Na pia lo pruka kuse, tiki ringotene iyo na kwale chiko be na B Afrika, sondo kusala WHH azana sese na mungu maboko chi da saluku nginja chi dunia mubimba, gana ngorubia chi B Afrika, ile kere yegbani, gana batango sese chani.
1: Ibata sese chi e, ikpeti zawa na gbako, isa akwa nzuli nangu, sese eke mosoro chi e, ibata linda licha molenge chi etike kireke.
0: Pia loso amu maboko ti sara kobe ti yaka ngana batango ayama ti bebengondo lege ako nando ti biongo chindo ti tene kusala ni atambula na lege ni. Erendo senge na nzoroko 40-43 na lege ti rezo mu telesel ngana orange.
1: Puka ti use ifa yaka mingi ibata azonzoni idu chindo oko.
0: Ipusu nduru na teresha wa kusala ti WHH.

0: tere ndali tiazokwe wala mbai ndali tiazokwe kwa singa ti da fonono ndeki luka na lego ti wambai tiala Gervais Lakoso laso ekiri wara tere ti ma mbeni fini mbai laso beti mbi ya kenangi ya mingi ndali tiso mbi wakubati ya mbeti andeti gbanda tere so amena ke pika singa na mbeti tena e materi ni mingi e materi ni anzere na ye mingi si amena molenke amena kitea a ata wala akuya timila ala tena mama tala tena ay motene na papa jervele motele pardon le tene naï mbaï ti biaso ti berceso kete mlingi se lo batai tate lo mbizi biaso asigiso kitela ah kamitene mbaï so lani awa ate ye ti mani mbeni ako mbaï ni so antere naï mbingi na piani so na yani so nela mi mala we laso eke gati mamba iti tunga na nye si mbeni biaso si ake ikani si tene a anda na molinge wala si tene a kiri singila na zo sukwe a sa anzonye a bakiki ala aleke tere tiala ala zime tiala ala zinga be tiala si elingbi ti ma mba yeso
1: Mbaye!
2: Yeah!
1: Mbaye!
2: Yeah!
1: Lisoroy!
2: Yeah!
1: Lisoroy!
2: Yeah!
0: Biani, so akembaye, titonga na yesi, biaso, ake ekani ti ata na molenge, wala tigonda, azo sokwe asaranzoni abagigi. So I can go by it. Many cat and morning, you are so looking in a goose. You took us on. Nango in the car, Mamma Tilo, I do many cat and morning. See Mamma Tilo, so look over the Goyaka Tongana, the owner Yaka Tiguti de Yaka, look at the cat and morning. See, get the lango so. Namolenge wali ti ngu osi oso titene lo batalo si ala inga akete molenge kue usala tala so ala inga ti sara kiki toto tengo kongo sango ino sara ngopo usala ngu aki kiri kiri ai yeni ya mondo ti ya yatilo beni ya yanya ya anda lupa lupo lutina toto luna luake toto lege oko na beni la so si mamani ya on Sakite molenge sonaro. Sikite molenge ni akire atonda ti toto ti sara e giri giri. Longwa lo warandara ti tene lo e beni biana lo. Lango yusu lo ibiani molenge ni akai toto. Lo za sarangwa ye kiri kiri si lo lango. E yala tena ah sonso ni kote la. Sinanda deni Tongana mamani ya kira gona yata. Si, kete mwali ngiso. Atonda ti tutu ti te kongo ti sara ye kiri giri. Ya yati lo akira ebi aso na lo. Lo mabiani te re ti lo anzere. Lo za sara ngwa ye ti kiri giri. Si lo kiri lo lango. Aki tonga so si. Bi aso. Aki irini na kodo ti ye aso fuko. Ateni bi ati anango na amoli nge. Bakiki sinila ani bia so na ngoi ja kota ka bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing si la so ya kati bi ake ini na ala ake kana ala si te ala pata ni so ni si ala limiti yengani na ngoi ja la bia so ake bia ni bini bia ti Afrika taliti so lukina ya kati ya kotro ti Afrika mingi mingi Beni yanga tikoto so moko malu na bagi ti banga ti be Afrika ngana tu tikoto ti tiata aita tia kapo na bagi kaso si binu si bagi ni yanga tikoto
2: kadoti pe Afrika. Sia itati eti Congo ou se kwa eke mangani zoni mingi. Wakati yangati koto so a kwa teren na lingala mingi. Si ota yangati koto so a yebya so ta ke yangati bazu. So

0: gumoti ya zona ati a dangati mutunga na teresa la mbala kwe bale na yati amina kete korosi siti be Afrika andaka son a bale ati a amini a ndoko ati seni amina ndoko ani a kesara ngangu kwe ti tene amu maboko na bulengeti kodro tapandini lasso eke gwe na begeti ndoti kaingo kobila asosi aketi bozere bali soyo kilometre bali kuse na osho na badati bongi na legeti bwali nzuka eke ndoti kaingo kobila asosi ake amu maboko na bulengeti kodro so eke londo na kilometre bali oko na umeneti si na bubui na yati a kwali sosi yale ke wara awasano kusala ni eke sarangangu kweti tene amu maboko na a mulingeti kodro eke mini sangu sosi destin de bonheur wiliko abemendo na nduni si loke vunga pekoni na ye
1: Mbonga balako chinda pre yeke na kete danganga chibo zere bali na gbeti ongar nga nando chibon ilingu chiba gbati azo sosi agati tene asara consultation na popo chala Patricia afana iso lukati tene lupo yoro
2: fiewe palua ondo beti miga po yoro opitani gagi ako ake ipendre iga ki resuvo ina legen me ipafwa tonga iga si yoro ni aigiape yoro jisonto si akona miso laso 3 jours unjingonla iwara yoro
1: na yachi sachi maternite awali ota aikege so na popo chala Rebecca so na njite na adume lenge chilo adaninga pepe
2: mama chingwaga ota ushio place aidape jusqu'à bime pa inasisi sambine pusu mingi na ndoni utombisi mkiate enzi midu mingi na ndoni pa inasisi pati mga chiga amila mbati gi place dungo na gi usesu amila mbati mina place deja mba bon mingi apwe tisi gi amba bipa inasisi si bipusu mingi da
1: Francisca Alida Kongbo aike sage femme na tekete danganga so lana la lueke muma mboko na awali so ike nango chite na ala dunjo
3: Tonji swana galaba bugo so si ki akusha wali dala epi tongana wali na du imume ngezagi me akwalita materia si sangona akushimoni ti bege ti maternite ni amake igengangu aisa e forti tene so be vita wali na mingi
1: Guillaume Gimau so leki na ndoti kete dananga so leki fa akwale so si dananga ni aike wara
4: difficulté so ikinani kozoni dananga na kono pe asara si alimbi ti tene isara kwa danzoni ape useni teta pe yo ese igina mena yo a malato giga amingina gina paliti mwanyi tongana fadiki warambe na wanyi so kamu fadi mamboko apeti egi anko mingi
1: ata so si ala so ki mutu ngana azo aiki mingi pepe akwaliti moso ngana tibakuru kete danganga tibozere angbala kwa jisara akusala chilo na legi tipano solaire so si ala zana ndoshi danganga so danganga ni aiki ngana laboratoire ngana farmasi so lingi jitene amule gina lo jisara akusala chilo nzoni jitene lumutu ngana awa be Afrika so yike na mage gie destin de bonheur wiliko na kiringo na mage tibozere bali dafanono ndeke luka
0: saluti maike pikotia sanguti destin de bonheur wiliko so si luvunga sango na ndo teneti ndo tika ingo kobila so aike tibozere bali so si aike muma boko mingi na a molingeti kodro ata so si akwale aike da tinga tene nzoni na ndoni aike kiri titingi terena lo ti pika patara destin de bonheur wiliko ibarala
1: ibarala jildas na beza nzoni mango dafanono ndeke luka na awa mango ikwe
0: nyena puso ala nye titene ala soro sango so tigui titene ala vunga atene na ndoni so aiki na mingi tiketi dangangati bozere bali so si aiki na ligeti bwali
1: imo singila mingi nala dangangati bozere bali tonga njiso itene na cha sango cheso aiki na peka 24 sa vijiku ya ayo kilometre bali usena usho na ligeti bwali na ongo chi na peka 26 chite negosara mene kusalaka iba dangangaso na tere chilege na kojo bango ndo chi iba dangangana ke pendre paske apano solera na lichi dangangani iba so aiki mene pendre dangangaso alingu ilu chite na yu unda azoni so aiki saka kusala wala awa ngangaso aiki saka kusala na achi dangangaso itene iba wala ala aiki saka kusala ni tonga na yen na tango su ideson na achi kutukutu chi igu na damachi dangangaso ipika patara na aso aga jite na so interecha la anga na ala so aiki nandushi dangangaso si ala fane iso dangangati buzere bali aiki gi oko dangangaso aiki muma mboko na azo so aiki na akita kodroso alundo na pekase jusqu'à bubui si ala fane yake kita kwale so aiki tonga so asi rokota kwale chala ni imunga tene changa chala so si aga jitene a mutunga si irokota sango sui kiri na dafonono ndeke luka ge si ifanina akota zo chi si ala faso ya kimini pendre sango mingi ivunga ni na azo so ya kimai si akota siko doa yida na pekona we si ingwa imonte sango su kwe si isara ni na reportage so inala kwe lundu chimani so Jildas na beza
0: na bango ndote ala ti awago singa so si ala si nambegi ti kete dengangasu nye la mbrimbiri ala ba na leta la nye andote neti yambangwa zo ngana so si agego nambegi ka
1: ambiyo Nyons na yati danganga soa eke yesu elimbi chitene igonda ni mingi Tenchi na yati mingi cha danganga Awa be Afrika faso ayeke tene tena la njuni pepe Me ayeke yesu ayeke nde na danganga chi buzire bali La danganga chi buzire bali ka atazo si danganga na konwa pe Me ala yeke yambazo pendre Ala yeke pika patara na ala swaga chi mutunga Ayeke yesu ayeke nde mingi ayeke yesu nga si Anjere na becha la sosi aguchi mutunga na bagenika Mem na lege chi pika ngo patara sosi pika na ala sosi aguchi tena mutunga so Ala fana iso Mem ton terete la son Ala gage Ayeke treta la njoni Asarasi Ala gagbani Gina kojo gango chili Miti ba azwa duchi na gbiti Ongara na nducha bon Angwaji kuchi tene Aguna konsultasyon Adaka so Ungo cha Awa nganga so Ayeke sa konsultasyon Aki mingi ape Me azwa kegbani Tena ga agwe A mutunga Wala asoyen terete la Don ambiance na chi hopital so Ambiance atambu la njoni Pika ngo patara Ake dana popo Chala sosia Ake mutunga na zo Ngala ala zwa gati Soyen terete la E vraiment ambiance na ki iso Ali miti tene Pika sa kuna ndoni Jidas na beza
0: Na pika ngo lisoro na akuta susi ya kanaliti kite danganga so ala fa akpali susi ala kenani akpali na kegi embrimbri
1: Na lege ti pika ngo patara susi pika na ala so ya kenanduti danganga so ala fa so ala kena akpali mingi Kwa jone ya kekpali ti bakuru danganga so ayeke Mungu mbako na azo so ya kena akpali na terecha la me ak problem ti bakuru ayeke da Mem to iveni go ilinda na yati maternite ibaso boguchi dungoni ayeke gi use Ngasi boguchi zango ama mati ngo nandoni nga ayeke nga gi use E ibaso aketamina kikita bakuru Isa wana kusala chachi maternite ni amoke Ngasi naji farmasi Farmasi na kedame ayoroti aniso ake mingi ape Asara sitonga na azo agati tena aswa Inteta na mingi yorona ke moke Ngata ngati kwale ninga usia eke kwale ti mosoro Ngana kwale ti azo swa kesala kusala ka Awa sango kusala wala awa mungo tungane ake mingi ngape Asara si parfois azo nagagbani Ala inga komampe di tene aswa yala tu ape don Ala pika singa mingi wala la tumbira mingi na kota skoto di tene amuna la mamboko
0: Ata susi amina kwale ke dasusi la fapiko ni ge Ala ingi tena I ando kwa wala si ayike muma boko nzoni na a mulingeti koroso chake gonambi kati tena ya kai kobela na tertala
1: Tonga chiso la tene akwali na yike mingi me ala sosi yike nandoji chikite danganga so ala yike sara effort chitene ala ufri mene soin so yike chika lite na awa be Afrika so yike nambage ka a service so yike ka ayike tonga na laboratoire yike ka a service vaccination yike da ngana amina service osi so yike chitene aba chimene chazo dali chipalu ngana amina kikita service par exemple maternite ngana a anduso chiso yengo aka ngana chi mungo mambako na azo akwali na yike mingi me as centre so à sa réfort tu t'es na sa kusala attache ce palet chakba kurada mais à la faso de temps en temps on a gato on a palet na keda ala ke tukwala na na dangati begwa wala na dangati communautaire tu t'es na à la sa kusala tereta la mais vraiment ala ke na palet ambulance parfois on a waraina on ngangucha la tu na tukwa zoni ala ke zaga zona ndocha moto tu t'es na gana la bongi donc vraiment à palet keda mais à service ko ya ke sa kusala
0: bikuti a kota usu sa ke bana ndi danganga so a ke tongwa na yen ndali timu mboko na mulingeti kodro sosi ya kinambigika
1: jindas na beza yeso ala so ya kinanduchi danganga soka ayike kuna akota skodro ya kitene amuna la mamboko na agbakuru amuna la mamboko na agbako uchizango na yati maternite amuna la mamboko na ayoro chizango na jifarmasi nga idara chikono yati dani paske ya kikibachimo oko ayito nga nada ala ya kinani a chambre ni azato nga na a service ni mesito nga akota skodro wa banjo ni jitene kom a populasyon soa kigukasi soya interetia la alunu na pika 16 juska bubu iso ke bani mingi chitena kono Na yati centre so fadai ki munga ni ngangu mingi na ala so kina nduchi dangangani tene ala sa kusala njuri tene aso fini ti awa be Afrika aso kina mbage ka Gildas na beza
0: Singila mingi na ala destin du bonheur wili kondali ti asango yati asango so
1: Singila
0: Ibanza so asango so si ala vungo nina ye afa atene na yati ando kwa so si ya ke muto nga azu na be Afrika amini akuli nga na wali ya ke da so si ya ta akpali ya ke da ala ki munga nguchala ala ti tene ala muto nga na a mulingeti kodro ake tapande tikete danganga ti buzere bali susi ake sarangangu bina la titene amu mapoko na mulingeti kodro susi palitiseni ake na teretala akuta sanguti eti laso akondani awe na ndo dafono nonde keluka e kiri singila mingi na laso eda titene mafadini itenenga singila mingi na David Bema so mune mapoko na ndo ti a machini ike tingi terena ingati piko alamba nzuni

nala so da ti tena mafadini tena singla mingi na David Bema so mune mavoko na nduti a machine ni kitingi terena inga tipiko alambanzuni.